ndika bungwe sheri pinjiri po omuradi wujithiro mbaranga aruhe mike pe ochibe po yichiri shoku cha uyine kuta omayoyo mafuiro na wa Richard ngoga mombari ngashi mito nondano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omuradi wujithiro mbaranga puratina komuradi wujithiro mbaranga ulilo mutare onjoroka Richard ngoga mombari ngamo ndano nomura metuo nila hambumwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamombari po ondano ohamratu

ondika bongo sheri pinjeri po omradi wujithiro mbranga aruhe maikupe ochivepo ichirisho kusha uyene kuta omayoyo mafuiro na wa Richard ngoma mbari ngashi mito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omura di wonjithiro mbranga puratina komura di wonjithiro mbranga uri lo mutare onjoroka Richard ngoma mbari ngamo ndano nomura metuo nila hambu mwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohambu mbari po ondano ohambu tu ombudo fupi ohambu mwe odombari ndatu ohambu mwe ko Facebook

Onde ka bungwe shiri pinjiri po omuradi wujithu mbaranga aruhe maikupe ochivepo yichiri shoku cha uyine kuta omayoyo mafuiro na wa. Richard ngoma mbari ngashi mito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omura di wonji bitiro mbaranga pura tina komura di wonji bitiro mbaranga ulire mutare onjoroka Richard ngoma mbari ngamo ndano nomura metuo nila hombu mwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamu mbari po ondano ohamu latu ombudo fupi ohambu mwe odombari ndatu ohambu mwe ko Facebook

Okwe pa ino mwitu shiwa roshanga pinda tui ni mwitu mbali tuwa kaine ku na imba bino bino mbu mwitu mbasha manyino na ima tuwa kaine kuna wari mwitu kwa pinduro yera kapa pa ino mwitu kujuku hakaine kuna wengi imesha situ yamba matu shivitha ya matu hakaine kuna ime.

Okay, pana I no do mintu bonotan no mai tu no hambo mbari mo komne tu hakane luka mo tu ni ro vi ni manya ndo nei. Rodin mo kane bona miri chwa mona kipapa mbaru kwao. O maru kutara ku wingi matu hakane ku no munyendo na mbia munyendo chimbere mhindi o shawa na wabe na kamiripa. Wi na thogi no mbe kusha o umwe o munane sha hitwa ingire ku mo shiki shabo komba mo ruto na mbia chimbere. O komundo rutu ndu aka pondo ashangwe yo rutu yo shira tashana mbia chimanyendo. Umwe wo shumuna ne weri thamel moving kuda kubudishingiro hitwa kana shamba matutako kushaka ino mbudhe injiri tfa kuda kudharuta.

Ngira ngira zvakungira mirina miyagungira ungano neriro no nembe bishika mbiri mabosala ama bibi.

0: ye bito minute mo muvi o mohoka me kuminike ne ki akura mo karu vedo katenga ko mashi vitiro mo rive den duha ka nuku na miro ko humo
1: na mi muhege njei
0: turipa mwemba okodeme to inti o doctor Alex yarimbo wando kaputu.

0: wa uruma nu na mbono mori mpuku yori kucha po gito nje chukun na jicha anda meno hiande po mena kucha hina kumega oparuko
1: ene ko mundo mahongiro wa mundo kucha katiti mutu apenda apionda na ukiro
0: na ichuna chito mundo mahongiro chuno mundo ngwali mondorera chuo iwa jira tukira pili chuo kwa mundo kucha nangwali pa mundo njerera gai no maike tupi sa jimarutara
1: oje dera kucha tutu hamukwani acha tukotoka no kumupa mahongiro po pitapi
0: imbona ngwali na jito hekiwi hamuni kari ndakutwa pepongu mbondwa mbegi mwe ombali Opo, amu nukuja nangwali wa numba, pa amu nukuja tofoku hupat, pa hupu nangwali.
1: Kwa ya pachinele.
0: Danke.
1: Ome mbora jenu wanji mutaka mbini mkatiko chua na numo, mbini matu ngiro njevelo wakuti, njevelo wamundu, njevelo wikulia, mbiso kianjwa kwa mundu, numo rwede nduriro. Ototo tuya njira ndoro kunini elefendu waka. Anu maru ngura chinini peno thonga ndama kuriwa. Machimuna ngandaa kaya o ministri njio kutino thonde ndera. Pamwe no thoko onsewensi mokia njio onjivithiro. Numo machiviro ogo njio uririka. Kade. No vinambi matu hepe pango jitu wadho nukuhu njira. Po hiyami kura hile kuja. Opo uma ambuni wake kutaju waja mwe anjane. Konoma no chirongo juu waja moto poka konoma no rochanja. Chua piti mwandamo. Mwuri yoyo mtetho mwvi. Kutakuwa mijitho mwundari. Watu watoto. Mwivi kitha. Kuturamba kwa kiturama piti thiru. Okwe.
2: Imbi o shiwa.

0: ngandu kayene nokupitisa era karayo penje. Timbi Oshiwa.
1: Epangarwe iri mweuliri kusha urimo kuti muritha kusha uripombero mungula ovyungula vipera pajiva kusha muri hongo kusha urimetembarwe kusha muri kuturitha orutu epanga iri mwendi hairuka ondenga podongwa boise vari pinyi njiheripo omurari unjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipratina ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ndidi injo uhakene nombero yetu urandithe ongeshefa yoe ikure ishu uke kuhuye tonongo de konela ohambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ondano ombali onela ohambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ohambume ondatu uningire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe ondenga podongwao oise varipini jiheripo omurari unjivithiro mbaranga epangarwe diairuka

0: kwa serikali na nao. Hujua omambongo ngumbali na omu ndino muluwele wetu ndwi. Ndolo nga madha haku utuka na wachi wana cha haku ya nawa. Okunene na liroku hepa. Amimesha okudambo kiedako murungu. Ngatubula tene na waku ya lwe mwumulali weji wifiro mbaranga.
1: Mario,
2: Mario,

0: kutalero no vali utakumbona iya nando ufatilo studio kwa omundo kuto kuulikota na wajwa studio no inje inje blumuna mbe yako na ngebeke kungula po po kalbe makemwe nuga naga kakareno masa upete ipi iyo mbalikotela mo studio nja kuno omblumun studio yeah. Enandiri mba tora janje mali ishata ele mbumba kapatula na studio kona nubi
1: Ogu jabi walbi manji wanguri ya hako mahingu
0: Wanguri ya hako mahingu yeah. Anje o studio mkapa o take on o Blue Moon studio
1: yeah.
0: Aminde na nguri yenda ashata uriye kwa meke guru kamu njo Njo studio anje wana mwashimbi ya nganda
1: Ogu jabi penye na njo mwagara njo njo kimupa o nongo kuchia kako mundu thuka nongo mwere njete kipi shimono nongo mando o ture kemanji na njo roka Omuni wakotuka no vendre no kuri honga kushavi imbiara mbiyo jaka ko mongo apo njo studio ipatu ayi mbiyo nguru viko all the soft na ina mbi wali ongo muni uri kupitia mama hakani uyo kandino
0: ya mbiri ongo muni uri kupitia mama hakani uyo kandino mbiri ongo muni uto
1: matu ingiro ombra de mena
0: oya na matu ingiro 2004
1: eh ama yo vivere na ini
0: Yes.
1: Mm. Injust studio yenge mo muno mo na mipi ya weke kupatula rundi. Mumbura nyono.
0: Onji mbeke kupatula 2003 mutu shimba shimba kutoka ku Uganda to shimba badia ko mande rompona.
1: Mm.
0: Ya o.
1: Abori.
0: Sala.
1: Mm.
0: O kungi kungi.
1: Mm. Eh. Mbrada njibashandi uri mugaro ndinga twa ndinga ndo matuka enda pona asia muraranga nda

0: haikutu raiku pemisiki yodo vishie nambari kushabi. So this is all the vishie nambari chuso vishie na venji mwanga. So na mano suno jino shumashia ngurwa obu yenoku publish osonga wewe noho o instrumenta wewe po osonga wewe po mpandamu. So okuja mweno kutora noho o toko buka sanjo ndenga ndenga o ilumwe mwango buka sauli jino meina o toko meina buka sa o toro eta mosuno puno ndrama wewe. The rest ya njako suno haikunguri wabokore sashima ibanga.
1: Okusha mbape mkurama kishatutu vithi na wa o suno mngombiri mbona o kaina kwe kai hepa kusha vi ithukunyi nyandro vina vi ami ithukunyi nyandro vina mbi shina shoku na utapu jaga kwa mbanyanda o mbe isa enje mbanyanda o vikuwa ye e hitisa shimba umbeote kusha vi mene kusha vi ngei nyandre o inemba hitikuwa mbi mwathoro tayo kwasa kwasa.
0: Yes, kwa mbe nyingi kusha vi kwa mbe nyingi kusha vi
1: I'm going to go to the house. Hey, I tunu mbio vinambi kusha vio vinambi ya vimbi bimba ningire na imbi bimba nyandambi ai haka kumwe na mbano ai trapo kusha vio vinambi ya vipose nawa
0: yeah. Ai ilosonga
1: Gunda tulimbona uli obumea kusha na mbano biki ya temba kusha vio shima tu ya mbano tiki ya kutuwa kwa maraka ta watamuna kusha vio amimene kumbura elaka mbano katusha mambu ya nyikumbasha nganga umbura mambu ya nyikumbasha nganga na mbano mbeba nga kusha vio o makamburi yongi aro yomihiro kongotwe kusha mbasha ngango mbosha ngaeshe vi ngape okowa uzi oyo njima njipo njio okowa njiku umbura ngo mbosha mbosha nga
0: oyo kulambo maikutuni niwi oshindashi owe watoro songa nga tushe njua umbura po watoro o instrumenta njua njua nguru njua ngurisa kwa suno ya o hitisa mo o suno na ino programa yu njima ko o ino programa yu makui o studio or studio something ambo ino okusha mo studio njo programa yo njo omutoro kamo musiki wetomo ukasawe njo umbura o hitisa kiyo musiki wehe numo lotembo go musiki mo tembo yo musiki njo umbura hanyo umbura lukurunu okusha ngatusha wa umbure kwa kwa programa we o mix down o instrumenta we tambo o mix down era karo we tambo so wasawi nabano I need chorus on this song okusha omai kuungulide andanga tukisho kabesa kwa kasha osuno mai kuetere olo koresa dumo ai ka podo ai da pelo no boca san man ai ka onja puno o boca san yo ke hi a binam ja via rengwa na o boca san da de pose na wa o main boca san yo no ai no kutuna o ai lo songo mbamba yes
1: no pinjo o sina sina ngamaje embela injipa kusha mbiene lukutora kusha kako njima ihama njime vanga njipo injipa njimu njimu njia ngula uti
0: no ikupodovishe nambali ikupodovishe nambali yo songa ye oma ikunguri ya imani na songa mixtana na ikura o songa yo njimba mana ba mixtana kura deno wovishe na mtombali nda kono kupatino wovishe na mtombali nda watoro njimu wanga if you are not certified wajari kushi ungura yaro mwastaila yaro aita naura no hayungura mostala yawe no
1: nge binembe embi mangura mbi aitora aita naura momo no mbora jibi anei amane izako kokosa kwaza ko ikotora mo efa popa
0: ya ogo ikotora ko kisomba po any style ndi mwanga po ikotora momo mo ya mo afa popa mo no mbona
1: Port fa mo manyandre rumwe ponono yo house kacho Mbuna njibashe mbilipono mkutu nguri ya Asia Mbuna nda uli ngoko mahingo Matu dhungu Mene nukutu ya kushanga Kunigira kushanga inji peno Nga ikutu mo hausa
0: Ima mwa maite naura Maite naura Maite naura Maite naura Chua shabi wananjo Opera kama ya unguru wa Ya unguru wa misiki ya vihe Oshi nga uli di Si ya unguru wa Oshi di
1: Yeah.
0: Aya unguru wa shiri ya We are not katuli mondolo ya world musica. Mm. Si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo ka uno kushu, si bedo

0: kadubra ngai nono neighboring countries ato mara pondon ye omusiki wetunde kawa kawashuka kuza kuno omusiki mburi ne oshiri akuti musiki mbiare iye no kutwapo uya shimwanga mostala yakwasa kwasa kuya konosha nga kuya kwasa kwasa kana ikupembe itase no maishu osukusa
1: so uya meza kuya isukusa sukus music
0: sukus
1: music
0: yes omwana mbona uya
1: Injetuye po karupako rene ukero kandoka na ebrish nini tae tine maumbure ngutu umbura nonda linjika minikile kuma yungina iya no mana no vikuwa ye pondondo yoku shimba itiza mkotombo pondondo yoku yoku tamuna o man nonda liendi wa vindi uli porume karu mendu maye ni nuku tuwapo jimuna michi metuwapo ni porume maye kakara no karu kuhekusha ovi nambia tamuna nuka titika yoka kawinda kumulika jina vya ingudwa hiyo mungu mungu ingire laka
0: mungu ingire shua tuwapo omei muka sawe mai omei muka sawe mai kana
1: ya
0: mena shua ingire shere shinga wa Cuando me pongo en un chingiro chiquero, le embruga mucho su boca mujer, un grumo tiki boca mujer.
1: Oyo imagina, o compute.
0: Oyo imagina, ahí la pita naura mondón rochina muestra, ya un brumo negiria, o ya un brumo, o un huejero mujerero. O un ungua, o de muni mozo comprarna, o un ucho, un ungua un branda, o mujerero, o un branda, o un branda, o si ya me van a abrir en que no campo lo chiero, no campo lo o sin tocar.
1: O ya, no daría en andiga. Kawandenge or meje kawaye
0: kawandenge
1: kawaye
0: ni kawaye mungu nalo bila sabi omudu omulungwe nguma nguma kwisho kuleta kamuhero omundu waro o computer obvi nayo ba ingrita ya ukoba ingrita mara ni hwata kumo ingrita maye tawri to haitu Mishwa ingine mshiro na kwa sababu mamuli angambo menacha. Haina kusa unduhe.
1: Pothia era kandura njinuru ngarisho mende era kande mini. Indo era kandiru koshuru. Amishimba umbro mingu matopo mambo yanje po. Nonda li umbro mingu umbro roruku po. O manango wanduma amishimbe ye umbura etfapo mwanomu maitho kupotha ulili. Maika mbura na etfapo mwanomu mwiri ngori.
0: Maika mbura etfapo mwanomu maitho kambura uli. Maika mbura na etfapo na
1: Pothia ingo makamburiro omumatu kahandikira mbapo makamburi kuja vye oyo shimaitho kui okunguro ini menare raka kana ipothisa shimuna mishime pothia meraka retu ingo omena kusha njime eraka mbi ndi yanguro kusha vitu ngure mchingirisa
0: yes kakana ikana ikuto mwani menashu yanguro kusha Oyo ya meho mai transwipo mungu wale mungu mungu Oyo wangabisi shuwa njana ndaye shuwa njao mburi ndaye kumundu Yete tuwengi mwona mimbia Bisho wanabisikwa mbutuwa huka pamwe kwa kwenye mbora kashi ukisho wanga Mbutuwa li pamwe mwona ili owata njuji Shituyo shinchanji Oyo shanga si kashi ene ndaye mwashi mbondi mwashi Mwomu na ushu mundu kwa maa konji sapisha bango usha mwashi enu
1: Pena uliu.
0: Pena uliu. Ii. Umunu na.
1: Ay.
0: Ojo opa na mbiki.
1: Gai no, mwende uli mbiye mbi kwethe. Komu ingo andu mumu hupira ako mahingo yu yu waka ndino ngo. Mwumu nukucharume o mahakane yu yu waka ndino nga mapia rume aye kie kuthepa. O mudhu mbiru mwa tuye kiu kano andu ma o wapembu mawiri ova nonda liyo puo mundu nonda liyo o mkombe o strato puwa liyo mbuli menakusha kako kuno AI po rume o etemba mutu mbuna mbo mchanga shike no othe ndoka ngunda tuno o kathe nda matu hupu
0: o shinashi jiri po uja vii chua hama po kompyuta po hama njo o shango mambo uli doma wawili jimwa kukumburu R&B mwa kukumbura moshi ingrisa ino ruwe neno mbushango o songa ye so shua hama o shango songa mwango dobo mwango voka samuka ino mwango samuru neno mwango usha o shango mambo ye peno ruwe dupe shango mambo shambo kweku kutoka shamuango usho ikao njepino o do style o style anji

0: mokoro wede ketu nga mwea kura mbi. Mokoro wede ketu komita ndo kudhamo ndato kani maito no oini wa mapeta mwea kura mbi. Embu hongo ne kware yu. Matu kando shi ungele shi wapo nando wa mitanda. Matu kitere onongo homo wito peke peke mbina shinda na mitanda. Matu tara mwishito po nando yoro skole mbina vika enda po. Matu kitere o jithere o na hepere o ngondro kano maha kendo uyu wakandino. Matu kupe o mbuwe za manyando po nando yoro skole. Pakati kutuwe ati kira kita na umbo firo olomba wa mbilo mbi.
1: Njimbi kakuli na mwakaruweze kitu kwa mwote nda mwprenu mtaka minu mwthura chinini. Mwakaruweze kitu ngatutuna nuluthu yoro chinini. Nuputu shiralika nowe pahope na nombapira. Shondo dhupenu dhu njibithiro venu mwendumu munu kushanda mwode hepa mwrewe lwa shimanga hanje. O njibithiro njomu ini nukutufari rupupu. Na mano o shumunu mbeki kakula na hika endirike kako. Bika enda punu mkwetu MX tingwa shunje. Ama mingumbiri Ivona kakadona noshi. Kakadona tuiri ama noshi mbumba. O wina lukua o shumunu mbutuka enda pame mundambarika mthuwe lwa. O humburuka.

0: ongandu yana kushita ombura na kuhina kulia.
1: Yeah, puri mbona kuda otida atushiroro kenda kombe pongarate. Yeah, tuhitongarate manongo maputu sewu kamburamba. Uye shomba tuga yanongarate. Inasha mbona matuka mburi epiku kwa tulore mba tutesho ngarate. Ngarate uri madhe haka yane povi. Yeah. Njoke pogara.
2: Pogara.
1: Tuwara na wa mwiji guna wa.
2: Megu guna wa jimena.
1: Beyo ngarate uri wira mwinjira mwa noka pukwe.
2: Web. I mean, be no.

Oire na manini omite mi ngawe na ndano maito no hambo mwe yo mapeto manene nga kari nguruba me kumine ne kya kuna mokoro we deketu omba ko kora ma oi chara tukushibike pomba ko mba mokaenda bonami next issue nje.

0: okonoke pana mupurani wanje mutaka minguri po katenda kwe kakuroko mambo mekumike ne kiakura moka ruvede ketu ko dhombudhe dhomapeta thandini ndi muruvede tundui mupurani wanje mutaka mimatu shokisha wina o shako madheva inga yo mwonjira peni kina kusha o muture wana mipi yao yenguma hingi o shiauto uthokukara no tutu toko shiveta o shako ingo makaendro sha mwite o shiwatu wana mipi ya shimotho kumuna orutundo o rupa orutenga pekara o makaini tiro shungurashi o kumuna o rutundo rutenga ndumu yithana kushavi o lenas licensa o yowina njikupa o meridhira yoku kaindithu shungura kumurungu shoku nyinga nyingitha o shihauto pothia ke hiyo madhe wa wina inga nge unjuru wa koko shiveta ngeri kukusha uthoku karapono mundu nguno rutundo koko shiveta ndiro lesensi njiyo koko shiveta rutuo runi nuno hokothiru kukara no vandu varo embaro ndomu hauto wa mwingi o shihauto inguna o rutundi o lenas license Shungura shisho maka indithiri yoku kumuna orutundi ro kusha umu orutundi kusha kakoro kuhingo shia auto ndiro license runi Uyenda kodho mpero inda o dhoko shiveta thone tesa winda kukatali wakusha Apo omu tule wana mipi yangu uli momadhi wangiri woyo nge uri honga pupaye nene oke nene wa kuhinga shia auto kwa manu jira mehindi ona mipi ya po mwimbo uye shishima tuhupu ni Nui na mwingo makaendro yokuri honga tututuutwi Oshishi tukara ni nondo imatu ingine jolena sati enda kodho mpero ndo okukashanga keke Wina mama shangiro keke nga kwa wadhuo vindo vingi peke peke putu wakapo maundinga nduyo keno kupura koshinyo wina okieneno kudhira meraka rwe indi roponganda. Iye mbili vina wina mbia wadhuo wako osho mekurithiro ponono njiyo kungura osho ungura shokea nja otutuku watu wana mipi ya kushomundawe ahapatura penje. Oshashima tukuru na shashima tukaenda na muyenda amu ya matuna ukuro mengi peke peke oshashima tukuru wina ndoto njiyo shima dhenda ade papi ya wana nao mukara o matana ukuro ya indi vila ithiro mwodo njira no wina numo nao oshiku udhu wa o mauwano maha keno uyu waka ninonga genda heta na uro wina kututa na uretie nde kwarwe Morvede ndiyo matu yiko rukondua o runene indi rosa chupa matu yiko chirongo oka hanja morvede ndiyo meha kaine kono mutengwa isaskar katuo Okusha namba iti mombero inji o United Samuprat na njimutaka. Wa uhara na washi nini watu kilwa?
1: Mba uhara mba tokela muisa ni wanja mwana koro wenu shuwa na shure.
0: Eto uhara na washi nini aparati yomba?
1: Tuku helpa.
0: Namba nukona batu matu wangusha tuhonge o mutuwe wana mibia na washi nini. Koshi njotu ya ruki katiti mombero yenu njikusha vi o mbero yenu o meridhiri ya nga inu mwinjo mbero nji tiekia kumuno vikwe. Ta matu ingire o lenas licensa, matu ingire ndo rutuoru ni ambano ndo lesensi, ambano ndo mundu hepo ukana ro koshi mo ingoshi auto. Na indigo kusha vi odonge lesensi ndutu kana o mwinjo mbero yenu. Minasha matu wangu kuhonga kusha matu iku matano kilo mape, yoma ungrithe imbi uyungurwa, pothi ya mbi yovina mbi vitupia imbi mitu hepa pevapa yu. Tiaru wangu katete uthupi ulisi.
1: Ogure no kuleba mwisa ni wanye mega mbrosho imba agura nawa kumana uli watu wako nawa chachi kumade wa shie kaya nda kushole shimu ya uyeni na ukainga indete mba shitenga tenga uthukutu ya kuingyo na nji umiri huangere jitu sole na license oyo ino owina vingi owinenge vingi mga throka na vio kusha wase pondo nonyo shitenga utu ya podo mbura usha thoga na mbura nete kipi shimu ingo katopa topa odo mbura mbura unambo umwe shimu ingi o bapira njo njitu njitu shombie o utombo titi odo mbura mbura unambo mbari Simu iko mbana kwa kamburo wa hauto ndo ni nao mburo mburo na mbundatu. Ogusha na mbano o ete pongandani njiyo na tesanji wina mbitu ungura shi nene nene. Ogo kushua kushua shiri shiri. Omundungu wae nene kwa mbura doke neno kuinga. Omundungu unu usemba bu yara wesho mundu. Oke yako mbero yona tesanji wina mbitu ungura shi nene kwa nene kuye kulihonga. Kweri hongo upaye nene. Oke uko miso kushua ngo wina nji. Mbano shumu shua na umu isa nendio nito hara na yuwe mbomba. Ne yuwe zeu. Nu oshinasi mbakonja na shio chijie kutira mkahaja ya kusha ambano matu wango kushenja mashangiro nga tuita koko mashangiro tuye kuhiwa na mbano kutatungu lise uwinambi mbia hita mbio wako kompiuta mbi okusha obude wa tuto hara pondi nandi
0: ngunda tiapu hindi yuwa ni tuto hara narundi njiarura katiti uliriko koma unguri ongutu kana nito thombura dhehine kushavi shitu kana nei ingungu matho kie kumuna o lena saye ingungu matho kie kumuna o lesensi ye tuyarukira mokushavi pekaendai tushanga koma

0: buraga gushaya hanjya ugashinene mo mehindi arihe obana nzero ujaji dujo mbake rofeni na komundu nga mauhe be haripo mavekaka no shungula shambake rofeni na me yubando ndangi sinene
1: onde uri shwamana proboto bati
2: iya kako peka mbulo ya shwamana to nga tukasana ayo aturi ata mondambo tuli obatezo bavi umeria puliro ya ningirwa rukuru umuoko wakuwa ondangi uri njina pita ko muraro njivi sirombaranga no kambapira ketu noho ko tupatu enga ko zombuze zo tv twaetere oya du yo yomurari ka una kututitho honi maukara po sha shipekara okuneno ko hepa
1: kaka yari mumbonga re andi ondi toto ko muneke mborukuru onga nda ko mude meya mundambo
2: oko hepa
1: ngai bayini mati andema murani yomtame ngwari pokati nda kweka kuroko mambo ya bali ipona imbonga na chat ni mbutori pa mumoka rwede ketunga wina tuye kie kuliko amba kwena omute ngwa thondero shiro de una ngie kuliko makete marani ndi bakwetu ngatiende kondomba oko hepa ekwa mokonjo ngai mbadirikira.
3: Or FNG or NBC Plus. Shimo vango kupratina kodora tiyo adehe do NBC. Na wina okutareza otubi yo NBC. NBC, it's ours.
4: I love the music.
5: Best music.

kwakunene gwepa ipi dominite mulongo bwena na hambo umwe muhambo mbali yungurova yali shatatu meki akura rugamo paranga wa Namibia karuenga ko komachi bithiro uyu mukaenda pamwe nami karukirwe waho haukambe mero rugunene gwepa kumbira meka hengari godbombu zetu osirina kayuva jitukaende pamwe

omurongo na abo mbari ya maitu no habo ndatu mwabo ndatu matu hanika kumba akura maisha nai oma siwithilo wei waro madhe mburu kilo omura mwetu Ismail M. Toromba ngwetu thamo maiwa shiaringa omurongo na rimwe kungarano geri moshomuise kumeri uru matu oronga nene po vana henda po mongoyo stenjuela ya aspisho papura oronga neno okudha mondano yo mapeta nga mohambo ndatu yongurova okuhepa muheduve nao mosha wana na Namibia ya lukomu ithane kaithe kanguvi shita Toromba omuhonge Wedeura F. Hipondoka, Simeon Kangootwi, na Kaideri Stanley, kihiwa vanene vetumba, Maniki Toromba, Manyo Toromba,

0: ogore no gwepa po hambo ndati atono me bidigiremba biya meka hengari wakurama rudumuno bikunwa kidro ai hemba mana yamba kapena nga hupu kapena ko bahere zere kanji bana bahere hemba hemba mana ngo munene re ko humo maudungo mapema pingo ma ya mama utuguni no mugo munene opo mikaruki rwe waho ha ukambe me bidigiza mwesa makema wa yamba meka hengari
1: Indi era karo mututa, ungata nanji pito chivika chihe kove mututa, ungata nanji ukara puna ambiri ya meka hengari.
2: Owe nabano pulatina kuprohama yetu nji yotutu mbono mikunwa waha kaini kuna ami ambiri ya meka hengari. Wamini kwa shine ne mongongra thano yetu nji ishwa na ishwa pulatene. Dino wa matuta kuimbi. Oshirata ashuru kondwa maheke shino ruroto rapeke uhunga no uputa mu kondwando. Imbyo na yoro chana chopra ne chimuna mashivi thiro uhunga no bishitwe mabiya ombima biya poma garwe de getu kandi no shimba kotoka matiye kuta.
1: Indi era karo mututa ungata nanji pito chivika chihe kobe mututa ungata nanji ukara puna ambiri ya meka hengari.
2: Omuhamise wobihabero woshirata shoruko ndwaro maheke chwana chwapratene omushumi kwa roko nguvauva okamepo kakuru konjo yo machero dhoveta moshirata shoshiwana nwina mulubebe ndwi nguri yorata yokaru kondwa kwa matero kakuru kambe chwana chwapratene mdo mkwatwa shinene mo nganda yo uhona shima tukingire kudhake dhorongondo onguma tukingire pame makaruwele getu kututumbo na wikunwa nabano muhamise wobihabero tukingire shinene mekulisiro moinenge wero peke peke ndino ba muno hepero yokuka no karuwe kuhingira kuna obe tuhingire eraka ro ututa tuhingire ututa kochimini kuchwa macho atuta
3: ya dala ikana muisane mberi ame kaengari mimi niko chwa na shana mimbia mu kotoa mu Mombasa chiyo shigene uliri ame mimi ke eraka ro ututa mu jipale mo mapeta ma mai komro andi nonapi chima tongo kutara mu imbo ututa kusha unonda unante nguwe ko kumundu koko pa kumundu kunishimo upo kumbando uye uyo shona shimuni kwa shana mbia shi mbumba asho uriri
2: na bano wangu nda biya kieta kushi hawero shwe o shomu haya mithio biya hawero nguna meri dhiri na matiro viungra vyo shira hata shoruko ndoa mu viungra vingi peke peke horo mende hapo utute mbondi kove o shomu tule ili no mahero ngatha na pirihe ya ye ulipi ulimu ututa ulimu ngeshe faro ya po ulipi kwa mundu kume ukupra tena
3: Oshinga peyuri mwisa ne, ututa oshina

0: kune yanga ishuko vupeyo vapike mamutwa amba na imba nga hino pulumenzi mamuta muna na dharo pulumenzi limwe shwana
1: o project ko dengishine ne uridi o pombo po ari rembo po kye punja shombi.

0: yunguri chishimuita no omurumene ngoshina shashipilo prime minister saka ndile ngandishina tia murukondo vakaenda vakorokuta ndipoto vakahakaine kuno vapamba kuna mbeno vikunino vikunino mbimosha chishisho vikunino mbia account mbianja chimwe buto ile pofara mabuto ile nyima toshotokata omuya pango nguya njo odomiriva tona mimbia ishenji yo mumu wa murumu omuya pango tena nguya njo miria yenda kuveveka ungure oro ere ndutuliandi kusha ungurizi ye kushaka kone mpotoka njonjo choko ngawana noche pese na origina kushanga tuhape ene kunawo ndaveka unje pa watuwe katuwe ketutari watu wele tawe no batu ya mneo kukuni kuni ambiti ipu impio na vijiyo shiwana shima shiri unguri wa shini kwa mbo tutare ngo mewa noho kwa mbo shumundu mundo unongo mea na watu ya vi kusoku shuwa ushi ngo mea ngiri kihie hima tungurisa mwoka niyaka ina uka njudo maeke tutia uyo shidwari angile chumuri angi sire shini na akano kusha teru wa uriri akala kusha maano mbeo yi kamu hako kuwa tera ima tu ingile nindiri mwukori shine matu ango uka njambi mbiye tupere oho mwe kanje tupere ushanga tuungule kutumye tere ushima tu haka ene mwesho mwete no wina tukashe kweo matu ango kutuembu kurondira mba mba angali yengwe tuatele metupe usha tatuite mwembele wendepo metupo wakendu waro mbetu ipawe na wene ukuye kutuwa tere anga njo factory nja ingile njo yopi natanji washwa factory ni namano ya yungure umaheke na tuko njite usha factory nja yungure njo hinga tuwa vile kwe uto kutapu usha yungure njo bonto dekari o kutoko deka umaungurilo maete ushoshi kwa shima shio ya po hini hime kapu owa pamba no veni wa utokuya nga utokuya nga kuya kutande hini ngo kutaya usha vaki kesa kungura vya hembi usha wara masha tuwa shinene uridi ne kutupa njo o shungura shitu perejo usha katumu yetire mwoka njo ripota njo usha munu masha kashi ya tukarara tenako wango mwede mawiente nilete mbaka tukarare le mwoka mati ya ruka kumbiro ye tuke mwpe bimbe tupire mwisani
1: ekamurasha mbimba akamura kove nengunda viri na hondo washa munuru hindo ene mbo mamu ya kuye mamu ya kupura tena kakusha njetwe kuvira po chivike chimache ndo shanu mwaka cha ipothea mbima ne kuna wewe rukondwa muno vina munyo vingi shinene muka endo marandero mukaro mara ithiro vina muto vina munyo muno urunga vina munyo muno urunga kupunda muno vino vingi shinene ngai no chomuna ne rukondwa po ndo yo shirata omuhamithe vyawe romotwa ke mbodatha na pi kunguno ngombe ngatide shangatide yo imuhopite muhuka ngure runga ngungura kuno marunga nga shevere kumuhuka andina ya nguno kakwa yake na konga nga hupitho mkwao nguno maihinga tirio mkwao ya nguno umiri wanga nga nyukorele kumukwao
0: mbonene kwa nagu ya yabana huku ya umu nukumba humisa po yuka njombia ruge nembure ende paposha kukwe na mkuro kukwe na satana wabusha wakuta mwana ngati mungura kushauka eto mbwiro kwa mwini peka karawari ngoma kuhanjeza kukutea pose ya kumbo hama kwa sino jine ngo kupaha kusha mori tunuli kusha mbio mbi mungura kusha avisha panjarero kusha uka tumbe muyo vika watere wa nili mrembo nta hingiri weyo prime minister sharimo kusha emanga kusha kaya beliame kashima kuno cheno ka okabroto kena kombe kino kamiriango usukutea sana kuni ingo warwe engu hena kuyenenda ingo warwe ngo kaso kuhama no kupaha ushanga tefi nga tewe uriri yenge kubatira ngo kugura maro kutuvemba sha matsari epoka na kumakaria no kukalisha mbo ana shimbo ka ndambo oyo embranje ime ngo kuya ndondo pume ngo shavi atumbo hama uriri o murukutuwe umukaria mumboroto yewe mukapeni munungu hama munu shako shitanga shikwa lembo kondi shumuru kutuwa shumuru nende kusha kako amba nomba ungura mba amba yu nshimura shaji shumuru ungura shie kunji pombu ito njite imba odo ngumbu mudhe rimu tukondwa tu konji siwa hiyo mishi kembi tu konji sambio oya nga tupura tine kumara wadonga mba shumare tulaeve upaye kusha moru matu endo inaetu moru weve matu itigre moru weve nishi moshu wano mwita nora chusha tuwa iremba nunga wana ruhindo nunga wana matu enda pingi tuwa tupu kirembo kuyenda kwa mbota etu chito ata mukiwe yo mwishi fengu wa shina nyoshikoti mutu wa seka mene shimanga na tuka konji sa usha tutu no ndrata zetu ndo usha pihaka kane njo ondente imwe kusha tuwe kuha wazo yo mwishi fengu ondu ushua wazo yo mwishi fengu mwishi fengu mautu ya rura kwa rurio petulo ondo ndada ndaya ruko zeni no usha matuka rio wanda tuka sana kwa kwetu basha wana mbeta mongo mbema kaka irani kaka ino value kaino shimari ya shi vetera nushi ishi tuimo moshi hingiriyo no tudimo mongurya kumwe kuno mbero ya 20 piku no

0: mbali onjihwe nda mwato kilwa.
1: Hello.
0: Hey, mwato kilwa.
1: Mm. Okujo no moro onje uri, okuhepa.
0: Kuhepa hine ndangie?
1: Ya,
0: kuhepa hine ni uri. Kuhepa na rimba po iti ya wangonge mwuro muna hambo mwendhi ya piti mumu yu ngurova yari shatatu. Kundo ngurova uri, tulimomu wa utiro wa inje ngurova naonu.
2: Epangarwe iri mweuliri kusha urimo kuti moritha kusha uripombero mungura oviungura vipewa panyuva kusha muri hongo kusha urimetembarwe kusha muri kuturitha orutu epanga iri mwendi hairuka ondenga podongwa boise varipinye njiheripo omurari unjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe nipratino ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ndithi injo uhakene nombero yetu urandithe ongeshefa yoe ikure ishu uke kuhuye tonongo de konela ohambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ondano ombari ponela ohambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ohambume ondatu uningire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe ondenga podongwao oise varipini jiheripo omurari unjivithiro maranga epangarwe diairuka.

0: Bona una tu ri pa mwe. Ya ri pa mwe matu njumba po. Oiti hawa hongembo puturi tu njumba kare ba muno minute mirongo bali nambali ya piti mumu yongulo bali sha tatu. Ya shoro ko njono bino bingina ambi mavi angu ko njisa. Ai shiro ya tu nenga bika tane ayo ome ya kombandi tamburo mpaka uliri. Binambi eri mu matano mathuriro bye bethira muhona uliri mbiri mu matano mathuriro we rundurura uliri mbiga ko biri mu matha we otuno binambi rundurura mbi eri mu matano mathuriro bye bethire muhono muni ya mbima yepo mbanguri bethire muhono muni ngure mupanguro muthembo muni nguma pangura uyo konjo na imbi motho kukonja na byuliri ya mbumbali onje wenda matokero a
1: wenda
0: I matokero a
1: Dereto kila na wana wini.
0: Tato kila.
1: Dengi.
0: Hmm.
1: Olwe zero wahonge, polwe zero mwito ya wye.
0: Lupo iti ya wahonge mundu watate.
1: Ati.
0: Bina ma YouTube murongo.
1: Ati.
0: Hmm.
1: Ayo nite na ato wakani po murongo.
0: Kwepa tunao minuto ontiti murongo chua tunao tunao mini kwa wanduwe no kwepa. Ndai. Hmm. Ndai. Ya, matuka enda pa mwinao. Bini kama diri ya poni ngatuna bini kukula mumuru muna hitu lipo iti hawa onge. Tuwa jambi heri mamathano mathuro viewe. Thira muhona nu bima wehepo kupangula. Thira muhona mukulunguru mupangula muthemba uliri. Imbiri mamathano mathuro we rundurura uli mundu watati kwenja na vyo. Ya kwenye mwara mukonjo ni wanda uhali uwewe unao kucha. Nga ino kogo viungula kwa lipomba pehe kwa ruo kwenjere. Ae nga ithana ya yomi ya kompande tamburo mbaka uli mundu watati kwenja uyambano. Ongoro vani mwoso kukano njoro kukonjo kucha. Uya njonyo ne kumuhona ulari upenduke mba njilera shuno madengenda ya thuwa mbutuka nathe ya libura no mambo nguwa hungiru no yanga hungiruwa lukuru njilera mambo nga hungiruwa mumuyo muhuko mnene nunga mba mairi yanga mushuru saye kare mundu anje saye kapite uliri hiri imwe shita shina kopongunda ulipo shita shina kuthuvira wadhu mundu atate uliri shita shina kuthuvire uliri iya no vengushima kukatiti uno mkatiti makumu angu kwa hawa toro nyengo mwachu atate moka moka mbururure moko njorure Iya ndo bena mabe yoro mabiri bino yowe wakurunga mumunyo chunga wera kane kuchorondo engo leka lemifera tiumba mu lemise bikandu ingapi ngo mundu ko radio kya uya uhingira uminika uchitavi iya kuithira thana tuyi ko mulungu ngiro ko mulungu iya ndo itho kupita thana mu mune na chimu mu chaya nangwaliyo ndo iri pamwe ndo yave tabe gashibe shiberi pula chimwenu iya mara hima tupita thana mu mune no anje omondengero iya tunje biti abahonge kuri uliri Ya, kuli uliri mtu wata tema kui mwenye ndire shikwae Yerusalemu chuhuro chiwa kuthako St. David Apostolic Healing Church Youth Choir. Mi kwenye mtu wata te, kerewe na kwenye mtu wakewe na shimberi munu. Ya, kambula uchi watu wapu na wanga hino chia shangana. Wandishu wa shangamu wanombo uliri mburi shira shangwa Yerusalemu chuhuro chiwa kuthako St. David Apostolic Healing Church Youth Choir. Mi kwenye ndire shimberi munu shiri na Kwa shwe kinjipo mambongo umokati mundu atate inashina kubate rondu ngesha nguonde nari mburi lori. Kwa mabipa he kusha maino meri munu. Na mabipa he uli imba mbimano mundu wakewe na makumango kulara nu. Tatu hibo viti ya wange unda tu njumbo wa honge nao. Ya mini kwe viuri yodhombongo, mini kwe wa apostole, mini kwe wa the archbishop, mini kwe wa prophet, mini kwe the bishop, mini kwe wa lumendu na wakathe nduwa muhono wa nduwa muhono.

0: muhona guno shali kemutire nunke muyame naruhe kumbe muningire guyusha ndimbi budera mu munyo mu bibuni kambe dere poka na chegerumbira nje nguri nunke kavita uri mepa komo muleti po hamba memure kushakumba ku Yehova mukuru akina chishino maukiro no mandiro wacho kakuna chishihanda chishihando shali shanja bya shirike ndiri kakusho po wadiriwa po ikangu kakumindu mushumise
1: Kwepa jinene mujumithe.
0: Nyo kwepa nguro wangi mwongi wangi. Nao be mini kwa mwari kana na ingo mwongi wakati. Jiri kane mini kwe mwafuzirwa.
1: Kwepa.
0: Mwaka mwuko we tuko mwio mataru mboku mkarambo. Tumupura tena no maka shinene muto. Mbura imo ndana ukiro njiri yonja sana kwenji wenu. Mwona me tupe wandu waji.
1: Kwepa jinene. Kwepa ndangi.
0: Nyo nguro wangi.
1: Hei. Kwepa na utu mwaka duwe kitu nga kwa madhiri ya puu nga ndu nga mbini kaa. Etu kaenda pa mwena unu. Hei, hambo mbali onji. Wenda mwato kilo haa?
2: Ya lo mwetane.
1: Hei, mwato kilo haa?
2: Mbata ya wa. Ya mimi ni kwa ndwa njemba. Mimi ni ke kwa ona chwa nje. Ori mwa chivikwa. Oya majibikwa mugoto achondeka ederirepo erumbira nyanguri choki cheri na chibikwa ya ederirepo wanda vehe pekango chiku ena kude mbano pekango ederirepo tanda wanje mugoto wa po mukarwa ya kaunja po muhaumbwa ruro mbano ho wadira wapu nyingandu nguri hongade tuembo tuchari ngero mkuru kade Ederire po mama po kahitwa na tate noho. Kare no kudemba. Uche ederire po munangange mokoto mo kostole keringo. Si. Ederire po ngero etu noho akwetu. Kare no kudemba noho. Mokoto wa mokoto mokoto wa angompompon dembo. Po kakararambo no kudembro kano. Ya. Uche kotoka kwanda de mimarengi chuare po mbengi dembro ka. Ederi repo kwa beri na mwika mene ni mingire. Halo.
1: Hey, halo.
2: Ni mingire.
1: Kuhiroro mundu watatitu tale.
2: O, miango kano kuzaki kumuyaruke chalka ake heurie. Kwa wanda ake heurito kwa kumakeche hui. Jibage heuri mwika kwa beri na harama.
1: Kwepa. Kwepa nangiri mama shangwa maesha vimini kwa shagumba umini kirumbira nje kaliturwa karumwe kapepungwa kwa trandino ngadheri rodhengi dhonga mbwi ya dhukwali na njeki karuhumba noshikutu ya mkwetu mwani ngiro kana kimu kutha kwali kutha mbu mwono mba ngane kutha kumamamba na kimu kutha kushalsa okuja memu pembo ulishimo tana mbano aminike vae ruruka kathina kupotha kako Nishimba tonga mamehire uri erura.

Okay, pano, shimota ruwe namba no mindwe tu haka ini sarwa tanda wati kutu hanzi tu haka ini mba mumu yungu wati mumu jaka kukunda tunodho ili nda tolo ilo hengi uliri. Namba shimota atuwe kutu hanzi minute inga pedo minute mbali nudo sekundi uri shamina wetu hanike. Ujimeja mundu watatuwe nguri po katiko viro ngalika nangu unu chukwiri mba mumu hingi. Timangali hinge na ngalika ya mungomi kowe nguri mungu yue nguwa tanda kusha wati kulala. Nguru wa yue nga ili ron nguru wa mpwa. Owe nguwa kari anga ngumo konjo kia ruka kungandangu anga mwaka konjo yomwacho mudandu nambano. Himota abina kavi ili ron mwanumbu mbuwa na ngatho mbuwa tanda. Ya ruka kungandangu karari uli mundu watate. Ia kowe nguru ulipo kamuliro kumo konjitho kwa hitha nguwa chakura mambika endepu no. Umo hange wango ndotunga ama tuthike pa munguru wa namba mundu watate po kahiteo kathuwe ulili. Tuthe mbati ende kumurungu mhoke ulisha inero waka endu wanga lilea. Nukalisha ine ulile lisha ine ndi malikane kuru hungi ndi malisha nguwa. Ia kopi ilo uye mali utumu indi mhukane ole tenga. Ni mani nyanda mwagotuwa Mexico, mali ya hindo South Africa, ya kuno Mexico inijiri mwagotu nganda, mashi ya ruka po shirelo South Africa, shari mwaganda, mekopi ro uye mwama yewali no murongo, hakaenda mehole tenga nao, ucho pombo uli ingo uja, mweri kalomara yonji yithiro mbaranga, mihe mbio mayu kuyetele uli yobi na mwinyo, ya mwari yonji yithiro mbaranga, liga na uithubela uli mguri kutu kondoto kondo mbanda mwaja, mwajo watata amba mbiriko utemba na imbiri mwani kakuna luche no kakuna ye, pandela pumulari uli yoshito na tajiro, na ingo maoba ngaka kuta kucha kuta kovi pambanga, ika ili ange murutu uli njo ratio, ya, obuo, ngurowa njo mtu watate, ya, mtu watate macha kuhishi hama, tuwa njia lushu uche ihame, ya, mbami hama mbishite, mtu watatalika na hame shiti vina ima hii, siko minute ulipua mina wetu wani ketu iti miyulisha inero waka endu wanga lilea. Yuwa na mudhombongo zingi peke peke o mama ave. Shiwa no mudhombongo shiwa litha na kushe waro o mama. Ya. Yuwa waro o mama na opo dhombongo kube endo kuka. Kukatabi na ambye pombo o mama na ono kutuwa badhana mumunga. Ya mama kai kwa ikengwi nonguma unguro nguma shiti. Winu shuwe ripa mwena shuwa ronga na mbo mama. Yuwa waro o mama alicha ine waraka endu wanga lilea. Mumu nushimabeli alia una peke peke nao. Ya weka anuso pa uka ambo nao. Ya ukaambo na shobandu na nukuhungira ndi evangeli nukuhu antipari thathana nukukutokia njo mathaku imbo mitanda mbu mawe ya nao kuja muhuga na muhuga ndi nalika ni evandu mitanda ngawe piwe mbo ngawe hongwe ongaro ya njo mbongo kusha maithu pio na chave ya mbongo ngawe kuruno kwenu kujua kusha njo mbongo ya dhupia atapio dhombadhe ya yao njo vikale mbapu ikale chumwewe thana waka muwe rongeli thile ima ni muwe thana mbongo mamwe kumuna na mbano minda mbano ya utokute kumbongo maive tolo ngoro mehorondu wanachekawe rongeli thile nao mwacha wehe evandu mitanda ngawe hongwe kuja maithu ngui na nombula njo uliwe ya kaikwa ikenjo nombula nji nalika nee chivanga mawe na ngasi vapu ndombongo na mpano kaina kusekama nombula nji na mombula uliwe njina iya ngui nambe nerero na andina mwashu watate ya pitie mama toke rongo njo mbongo shinga hii nerero na andina no homba nai iya ave hongwa vishuwa kucho mbongo maithupi chino shina mboka mbongo njwe na ujoja maithupi numa yipi mnunguli mbongo ngu hii kujanjo mbongo mwiri ya onja vii karipu ya mba upupu na uthi upu ya onjo upupu ya nano uthi upepi wendami mtho kubishua chimo kumbwa nye mchua uchakako namba mungu mbile munda une ya shuri mwincho mbongo chua uchakako nina kunyandera mwono kuinyandi za chinene na mbali mbongo ya konjo tho ya konjo pupe tamba ya lukokule ya kala ndino tho mbongo mawe vukukule nudha onjo njiro ndeda na pitiria mama tokiro mengi pothi yangu ndala kurama obuo kabitha mbuka ngondo mevirikitha ya shunguro onjo puo nga ya ila la ihawe kobi nana ya hawe kwa nao puwa vila la havi tupuka nao.